no idea. Timon toin yam faso momo mu bi nhye ombebo mu din ombe kire ba bia wo mekura mi de zi akoya ba ko mu di bi bre mekura be kan ho a mepe nya dia mitiska tofu fro bia bia mu we ya na mission tenu a mi che.

obi ekọ akọhye ne ho akọmfo wo de wa nwo so ate ahwe ama won se abu se won saba akọ ya oya se won ye yempa wo ye betumi asi nyame anya wo kra obetumi apra ama sa